kusikuy ka mana charingit. Dios kang mamingas kata, sakis kang ini, urita ringgi, bicita ringgi, kusikuy ta mas kaspa, pero mana hapis kang gitu. Yuyari wauki, yuyari pani, Dios pag matigramoy, wanyo'y mananag hapikpi, Dios kasuya kumi, kang kutsuyak pika, kusikuy ta.